0: Laban nga may wahliwan.
1: Ako nyo anak aji, aritlo po yung malakapit. Dito kita pulay ngobagiban FM Cebu.